0: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa

kumpuni at rehabilitasyon na kailangan upang muling makabangon ang universidad. Nauna na humingi ng tulong si Chancellor Abantas sa national government matapos sabihin na umabot sa 100 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura ng universidad. Bukod sa pagtingin sa

binili na naman ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Department of Health na tiyaking may patupad ang zero balance billing para sa lahat ng pasyenteng na ospital sa mga government hospital mula sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayaw ng Pangulo na mag-alala pa ang mga nabiktima ng lindol sa kanilang bayarin sa pagpapagamota habang sila'y dumaranas ng krisis sa kanilang buhay. Dumalaw ang Pangulo noong Huwebes sa GenSan.

isip kayo. Dahil sinasabi ko na sa inyo, yung ginagawa ninyo, eh, lalong-lalo na yung mga nagpaplano dyan sa mga kudeta na yan sa Malacanang sa Senado, yung nagpupumili dyan sa impeachment ni Sara Duterte, di ba, mag-isip-isip kayo kasi baka kagating kayo sa puwet balang araw dyan sa mga pinagagawa ninyo. Pati hindi ang mga legal implications. Di ba? Ulitin ko, yung kinu-quote ninyong Avelino versus Cuenca, hindi ho number of senators ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon, quorum. Nung magbukas yung Senado nung panahon na yon, 22. Nung magbotohan, 12 na lang, so okay lang. Kasi nagsimula silang 22. Umalis lang yung 10, pero may quorum na sila. Kaya tuloy-tuloy. Yung Senado ngayon, nagbukas sila 11. Kulang sila ng 2 para maging majority. May dumating na 1. So naging 12 sila. Tabla. Pag tabla, walang mangyayari. Di ba? Kaya walang quorum. Yun lang ang paliwanag ko doon. Dahil yun talaga yung sinasabi nung City 3rd District ka Congressman Joel Chua na tanga yung mga Senator Judge na lalaho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang maaaring magdesisyon sa conviction o acquittal ng Vice Presidente. Itong sagot ni Chua ng tanongin itong sa kung magiging issue ba sa House Prosecution Panel ang bilang ng mga senador na lalaho sa paglilitis. Si Senator Jinggoy ay kamakailang naaresto dahil sa reklamong plunder, habang si Senator Ronald Bato de la Rosa naman ay nagtatago dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Si Duterte in-impeach ng Kamara noong May 11 at siya itinalaga. Si Chua ay miyembro naman ng 11-member House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Duterte. Itinalaga siya bilang second lead prosecutor na hawak sa Article 1 ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at lead prosecutor para sa Article 3 ng umano'y distribusyon ng monetary gifts sa high-ranking officials ng Department of Education. Iginiit ni Chua na mahalaga para sa mga senator judge sa suriin ang kilos at salita ng mga saksi upang matukoy kung nagsisinungaling ang mga ito o hindi. Anya, ang isyu ay hindi maaaring maiangat sa Korte Suprema, subalit ngunit sinabing posible ang quorum patungkol dito. Sinabi naman ni Chua na mananatili ang burden of proof sa prosecution team sa oras na hindi humarap si Duterte sa paglilitis. Number one, ba't ka nakikialam sa rules ng Senado? May rules kayo sa Kongreso. Hindi naman pinakialaman ng Senado yung rules ninyo sa Kongreso. Ah. Maski nung si Chis Escudero ang Senate President na binasura yung ano, na isinantabi yung impeachment ninyong peke, void ab initio. Di ba? Hindi siya nakialam sa inyo. Ang pinakialaman niya yung rules nila. Ba't ikaw nakikialam ka, Chua, sa rules ng Senado? Di ba? 16 is 16. Yung 13 is 13 nga eh. Di ba? Maski si Erwin Tulboy, naamin yun eh. 13 is 13. Hindi sila pwedeng mag-voto ng Senate President dahil 13 is 13. Alam niyo ba ibig sabihin nun, corollary nun sa batas? Kung hindi ninyo pwedeng gawin, hindi nyo rin pwedeng buwagin. Alam niyo ba yun? Yun yung mga corollary rules. Di ba? Kung pwede nyo buuin, pwede nyo buwagin. Kung hindi nyo pwedeng buuin, hindi nyo pwedeng buwagin. Yun eh. May mga ganun eh. Kung pwede kang mag-hire, pwede kang mag-fire. Hiring and firing are two separate things but considered in one function. So kung pwede kang mag-hire ng tao, pwede ka rin magsibak ng tao. Kasama 'yon sa batas mo, sa trabaho mo. Kung pwede kang bumuo, kung pwede kang mag-elect. Kung 13 lang ang pwedeng mag-elect ng Senate President, 13 lang ang pwedeng magtanggal ng Senate President. Hindi pwedeng 12 mag-elect ng Senate President pro tempore and acting Senate. Walang ganoon. Walang ganoon sa batas. Maniwala ho kayo, wala hong ganoon sa batas. Pag pumunta sa Korte Suprema yan, kaya kita mo ayaw dalhin nila Tito Soto sa Korte Suprema? Tapos sinasabi, di dalhin nila Cayetano. Bakit dadalhin nila Cayetano? Eh sila ang legitimate. Sila yung totoo. Sila yung may bilang na magsimula lahat ng yan eh. Di ba? Ang walang bilang, sila Soto. So kung merong magre-reklamo, sila Soto. Ba't ayaw dalhin nila Soto? Bakit? Kasi alam nila pagdating sa Korte Suprema, sibak sila. Dahil ang number na importante is 13, kahit ano pa ang sabihin mo, kahit saan mo pa dalhin.

Diba? Again, if you can build, if you can assemble, you can disassemble. If you can hire, you can fire. If you can elect, you can remove. Ganun lang yun. So, 13 ang pwedeng mag-elect ng Senate President, 13 lang ang pwedeng magtanggal ng Senate President. So, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano. At dahil siya pa rin ang Senate President, di ba? Lahat ng official pa rin niya, ang mga official. It's really, ewan ko kung bakit nililito niyo tao, ang dami ninyong kunukwento. Masta yung Integrated Bar of the Philippines, di ba? Mga abogado pa naman kayo, hindi na kayo nahiya sa balat ninyo. Di ba? Nililito ninyo yung tao. Ibinahagi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ng Ako Bicol Party List na ang bago... Parang ganun yan, di ba? Sabi ni Edwin Melisa, wala pa pasagot si Padilla. Sinabi ni Tulpo na puputulin niya ang sungay ni Padilla. Sama naman si Bino, hindi sumasagot sa ganyan yan, eh, di ba? Si Bino, suntukan na ako, suntukan, di ba? Huwag tayo magdaan sa sindakan. Hindi mo naman masisindak yan si Robin Padilla, eh, di ba? Galing na nga ng Muntinlupa yan, eh, di ba? Yung isa nga, di ba, naghamon ng suntukan tapos hindi lumitaw, eh. Di ba? Di ba naalala nyo yun? May hinamon ng suntukan, nakahanda na yung gym, eh, hindi lumitaw. Samantala, sino man ang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys, hindi nila kayang pahinayan ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Git ni Lacson na malinaw na itinakwil at inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nagsabing nagkatid sila ng mga maletang puno ng pera sa ilang personalidad na iniuugnay sa iskandalo sa flood control. Ayon kay Lacson, maaaring naagapan na anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ng mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Ngayon man, binigyan din niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang impormasyong pang-intelligence na natangkap kaugnay ng naturang mga banta. Kinwestiyon din ni Lacson ang pagpasok ng 12 sa Senado noong June 8. Sa halip na dumalo sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee noong araw na yon, nagtungo sila sa tanggapan ni Senador Robin Padilla upang magsigawa ng press conference habang nagpapatuloy ang pagdinig ng komite. Anya, sinubukan pa unuman noon ng mga sumusuporta sa 18 na gipitin at harasin si Senate Sergeant at Arms Police Major General Alfredo Corpus upang makapasok lamang ang grupo sa Senado. Sinabi ni Lacson na hindi malayong isipin na maaaring ginamit ang 18 upang magsimula ng kaguluhan sa loob ng Senado at gawing isang staging area at rallying point para sa AFP at PNP.

0: Vote. Oh, ulitin natin. 'Di ba? Sabihin na natin lima. Kung lima nag-abstain, ang natira 19. 10 napunta kay Cayetano, 9 napunta kay Kachalyan. Si Cayetano Senate President. Ganun kasimple 'yon. Huwag niyo nang gawing komplikado. Kamatay ni na Rene Clint Baterbonya at Divine Alili sa isang pahayag na nawagan ng mahigit 163 Ateneo faculty members para magkaroon ng transparency sa sinabi ng dalawang estudyanteng atleta. Kinwestiyon din nila kung nasunod ang mga regulasyon at due process ng Ateneo sa team building activity. Nais nilang linawin ng universidad kung ipinalam ito sa mga magulang at guardians sa mga estudyanteng atleta at kung anong safety measures ang inihanda sa training bootcamp. Nais din ng mga faculty member na ipaliwanag ng Ateneo kung paano ito magsasagawa ng independent and impartial investigation at kinwestiyon kung ang pagbakasyon kay Ateneo coach, head coach Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo ay katumbas na ng preventive suspension sa standard operating procedure sa mga ganitong kaso. Samantala, daan-daang estudyante at alumni ng Ateneo ang lumagda sa isang open letter para sa panawagan ng hustisya at pananagutan sa pagkasawi ni Baterbonya at Adili. Umabot na sa 700 estudyante kabilang ang mga atleta at 26 na organisasyon ang lumagda sa nasabing liham. Sa kanilang liham, sinabi ng mga pumirma na ang mga pahayag ng Ateneo ay devoid of humanity o walang lamang pagiging makatao at hindi tumutugon sa inaasahang panindigan ng universidad sa pananagutan at hustisya. Sabi ni Kimura Dolores, napunta nga ang team ni Atty. Torreon sa Burol pero ayaw papasukin ng BP ng Ateneo. Jet Reyes, walang Juan Citab, hindi makaharap sa magulang ni Baterbonya. Si Shirley Uyang, di kaya may hazing na naganap, bakit maraming pasa? Yun yung ano eh, yun yung I don't know how many million peso question. Di ba? I mean, kawawa yung mga bata, sa totoo lang. Tapos yung treatment ng Ateneo. Kasi kung anak ng mayaman yan, hindi ganyan ang treatment yan eh. Halimbawa, anak ng isang ano yan, anak ng isang legacy basketball player yan. Sa tingin nyo, o isang legacy, anak ng isang legacy alumni ng Ateneo yan, na mataas ang posisyon sa pamahalaan o sa negosyo. Sa tingin niyo hanggang dyan na lang yan. Hindi hanggang dyan na lang yan. Magsisigaw yung magulang nun. Matataranta yung Ateneo de Manila kung ano gagawin nila. Pero dahil mahirap yung isa at yung isa ay foreigner or sa ibang bansa, taga-ibang bansa, ni-naturalize. Hindi nga ako sigurado kung ni-naturalize. Eh, baka in-enroll lang dito. Diba? Eh, para
1: 2013. Ba, matagal-tagal na rin. Ha? 2013, that's 13 years ago. 2026 na ngayon. Agamong ano, kung sabi mo 28 ka lang, Angelo. Hindi, mga ano ka pa lang nun, mga 15. Aga ka pa lang nawala ng tatay Telly. Anyway, buhay-buhay yan, ganun talaga. Ako ay nawala yung tatay ko at may 30 second. Tama. Eh, wala pa pala akong 30 second. Alright, 29 pala. Anyway, Happy Father's Day para sa lahat. Ngayong para sa lahat ng tatay. Para sa lahat. Di ba? Lahat ng tatay ngayong Sunday. Sunday 14 plus 7, 21. Kumusta kayo? May word for the day tayo. Pero bago yan, sagutin natin, bakit pambansang bayani daw po si... Nakita ko eh, mga tatlong post sa social media. Maraming nag-agree. Alam po ninyo kung ano, ako naman ay wala akong sabihin natin, personal evaluation.

0: description ko lang po ito. Kaya siya sinabing siya yung bagong pambansang bayani. Kasi parang sinakripisyon niya yung kalayaan niya eh. Naisip niyo ba yun? Senator Jinggoy Estrada. Kung totoo lahat yung mga naglabasang balita noon, na hinimok siya ng isang mataas daw na opisyal.
1: 8:10 a.m. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcast

0: wala na tayong respeto sa chain of command, sa rule of authority, sa kung ano pa man, whether it's Congress, it's the Senate, it's the PNP, it's the AFP, it's Department of Health, 'di ba? Wala. 'Di ba? Daming kaso niyan eh, 'di ba? Yung mga tao hindi sinusunod yung pinuno nila, yung iba binabastos pa, 'di ba? Yeah, tulad ng isang pulis kay Kalinisan, 'di ba? Sa isang press conference, talagang pinagsalitaan siya ng masama. Para sa sarado, meron tumatayong majority pero pinagpipilitan ng minority na sila bago majority at kung ano-ano ginagawa, 'di ba? Ayaw naman nila dalhin sa Korte Suprema, 'di ba? Ayaw nila kasi mapapahiya sila. Ayaw nilang sabihin ng Korte Suprema na hindi, mali kayo, magtigil kayo, umuwi na kayo. Ayaw nila 'yon. Kaya dinadaan na lang nila sa hindi. Kampi na namin ng Malacañang, ang IBP, ang kung sino-sino. Wala akong pakialam ang Malacañang, ang IBP at iba pang mga lugar sa business ng Senado, senador lang. Ngayon, kung may makikialam dahil sa isyu ng batas, ang Korte Suprema. Magtigil kayo, ha? Yun ang excuse nyo. Good morning, Taysornet, ha? Cash mala, kape-kape. Magbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube.

0: General High School at mula dito ay didiretso ang Pangulo sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dadyangas para naman sa situation briefing. So yan yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos patungo ng Sarangani, at mamayang ngayong umaga dito sa Malacañang ay mayroon namang briefing ang Department of Foreign Affairs para sa departure ni Pangulong Marcos bukas sa Russia, sa Kazan, para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. At mamayang alas 2 ng hapon ay pipilitin ni Palace Press Officer Claire Castro na makapag-briefing mula doon sa Russia. Nandun na sila sa Russia ngayon.
1: Doon na sila sa Russia. Nahihirapan daw sila dahil sa signal.
0: Mm-mm.
1: Yung mga pupunta ron, ang suggestion ko, because nagpunta na ako ron, yun yung binilin sa akin, huwag kayong magdadala ng mga Apple products ninyo. Hindi halos hindi makakabit sa internet ng mga Ruso yung Apple products. Ang dalhin ninyo at yun
0: Android.
1: Hindi lang Android, China brand. China brand, Huawei, mga ganyan, ang tao. Kasama 'yon sa batas mo, sa trabaho mo. Kung pwede kang bumuo, kung pwede kang mag-elect. Kung 13 lang ang pwedeng mag-elect ng Senate President, 13 lang ang pwedeng magtanggal ng Senate President. Hindi pwedeng 12 mag-e-elect ng Senate President pro tempore and acting Senate. Walang ganun. Walang ganun sa batas. Maniwala ho kayo, wala hong ganun sa batas. Pag pumunta sa Korte Suprema yan, kaya ayaw dalhin.

0: Sarapin nila si na Gatchalian at si Bendalo Aslem in their face kung saan sa konstitusyon na pinaglalaban ng minority. Audience impact na ba ang basihan? Parang ganun niya, di ba? Sabi ni Edwin Melisa, wala pa pasagot si Padilla. Sinabi ni Turpo na puputulin niya ang sungay ni Padilla. Sama naman si Bino, hindi sumasagot sa ganyan yan, eh, di ba? Si Bino, suntukan ako, suntukan, di ba? Huwag tayo magdaan sa sindakan. Hindi mo naman masisindak yan si Robin Padilla, eh, di ba? Galing nga ng Muntinlupa yan, eh, di ba? Yung isa nga, di ba, naghamon ng suntukan tapos hindi lumitaw, eh. Di ba? Di ba naalala nyo yun? Hinamon ng suntukan, nakahanda na yung gym, eh, hindi lumitaw. Samantala, sino man na nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys? Hindi nila kayang pahinayan ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Git ni Lacson na malinaw na itinakwil at inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nagsabing nagkatid sila ng mga maletang puno ng pera sa ilang personalidad na iniuugnay sa iskandalo sa flood control. Ayon kay Lacson, maaaring naagapan na anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ng mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Ngayon man, binigyan din niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang impormasyong pang-intelligence na natangkap kaugnay ng naturang mga banta. Kinwestiyon din ni Lacson ang pagpasok ng 12-18 sa Senado noong June 8. Sa halip na dumalo sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee noong araw na yon, nagtungo sila sa tanggapan ni Senador Robin Padilla upang magsigawa ng press conference habang nagpapatuloy ang pagdinig ng komite. Anya, sinubukan pa unuman ano ng mga sumusuporta sa 18 na gipitin at harasin si Senate Sergeant at Arms Police Major General Alfredo Corpus upang makapasok lamang ang grupo sa Senado. Sinabi ni Lacson na hindi malayong isipin na maaaring ginamit ang 18 upang magsimula ng kaguluhan sa loob ng Senado at gawing isang staging area at rallying point para sa AFP at PNP. Ping naman ninong
1: Radio Bandido.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with El

0: Alamin natin report. At Chona.
1: May nakatakdang bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit na gaganapin sa Kazan, Russia sa June 17 at 18. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ASEAN 2026 Philippine spokesperson at Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na gagawin ang bilateral meeting ng dalawang leader kasabay ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia ngayong taon. Sabi ni Imperial, pag-uusapan ni Pangulong Marcos at Putin ang usapin sa regional at international developments tulad ng epekto ng global food at energy supplies. Ito ang unang pagkakataon na bibisita si Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng Pilipinas. Tatalakayin sa ASEAN-Russia Summit ang energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, cultural exchanges, at people-to-people relations. Sabi ni Imperial, dadalo ang lahat ng leader ng ASEAN, maliban na lamang sa bansang Myanmar, na kung saan magsisilbing kinatawan ang kanilang permanent secretary. May military junta sa Myanmar ngayon.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon. Paliwanag dun sa kanyang petisyon ni Tayam kung saan banda siya naapektuhan dito sa petisyon na kanyang hinihahain. Ano po? In short, malayo po. Wala siyang kinalaman. Walang epekto po ito sa kanya. Di po ba? Hindi naman niya nailagay. Eh para sa akin po, yun eh parang pahiwatig na ng Korte Suprema eh. Na napakabilis nga nila itong sinagot at inaksyonan. Ano? Dahil June 3 lang po nangyari yan, June 10. Ah, kumbaga, June 3 nangyari yan, yung puntayan ay parang June 4 o June 5 yata. Naghain ng petition sa Korte Suprema. Eh sumagot ang Korte Suprema, June 10. At ibinabasura yung pumpetisyon ni Tayam because of lack of legal personality. So ito eh, napakagandang senyale. Sabi ko nga, ano, na yung direktang maapektuhan nito ang dapat mag-file at naipakita rin naman ng Korte Suprema and bank, no, silang lahat, na agad naman nilang sinagot ito. Diba? Nagkataon lang na itong Tayam, eh wala namang kinalaman kanya dyan. Diba ba? Kaya isang tao lang po mula sa Senado, isang manggagawa dyan,

ang gamit ng kapangyari o grave abuse of authority, yan na po ay magkakaroon ng judicial review pag may naghain po ng question sa Korte Suprema. At yan na nga po ang nagaganap. No? Kaya pares na parehas. Nung naghain po si Congressman Edsel Lagman noon, nung buhay pa siya, no? Hanggang sa nakamatayan niya, hindi yung natalakay ng Korte Suprema. Kaya yung mga sumunod na budget, 2025, 2026, ay nako, hindi na ho sila nagpapigil. No? Dahil wala pa naman nagsisita sa atin, sige lang, arya lang ng arya. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Ano? Pag tayo nasita na, de doon na. Kaya nga, ito nga pong usapin ng last week nung oral argument. Nagsabi po ang dating Senate President Franklin Drilon. Ano? At hiniling niya sa mga maestrado na yung pong urgency, sabi niya. Kasi ilan linggo na lang po magkakaroon na po ng SONA. At pagtapos po ng SONA na yan, pagdating ng Agosto o Setyembre, doon na po ang start ng ano budget deliberation para sa 2027. So sabi niya, pagka SONA, sasubmit na po ang executive no by August ng mismong National Expenditure Program o parang proposed budget for 2027. Tama? O imagine nyo kung di pa nga nare-resolve ba ito. O di mauulit na naman. O wala pa naman sinasabi ang Korte Suprema. Dagdagan mo ng ganyan, dagdagan mo ng ganon. Di po ba? Hindi matatapos. Tama ba? Kaya naghiling ano, itong si Senate President, dating Senate President na si Franklin Drilon, at sinabi niya sa Korte Suprema na baka pwedeng bigyan ng urgency ito. At nag-notify naman, ano, nag-noted naman itong si Chief Justice Alexander Hesmundo. At ang sabi nga niya ay, alam ng Korte Suprema yung urgency. Alam, kaya pala yung

0: Diba? Hindi ho. Ang ibig sabihin, wala po sa kanya yan. No? Dahil yan ay nasa kumbaga guideline ng ating konstitusyon, dapat naaayon sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Yan po, hindi pa pwedeng, pwede niyang gawin kasi sila ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi po pwedeng ganun na makita ng taong bayan. Diba? Wala naman po ibang pwedeng asahan pa ang taong bayan kundi ang ating Korte Suprema. Di po ba? Kaya hari nawa, no? Ang ating Korte Suprema, sana, no? Ay magdesisyon na patungkol na dito sa kaso ni Tatay Digong at dito kay Senator Bato de la Rosa nang siya ay makabalik na rin, ano? Sa Senado at makapag-appear at makapag-participate nang walang banta na siya ay isasakay sa eroplano bago matapos ang araw ay nandoon na siya sa dahig, no? Hindi ko ito kaduwagan, ha? Baka kala ng ibang tao eh, natatakot pala siya. Eh kung wala siya kasalanan, di lumabas siya. Hindi ito po usapin ng kung ikaw may kasalanan o wala, no? Lumalabas lang dito kung nakikita mo buong puwersa ng gobyerno ay nagagamit, no? Ginagamit para ikaw ay usigin, wine-weaponize ang ating mga batas. Yan, isang bagay, no? Na iyong pwedeng gawin, ano po? Na ikay manindigan ng katwiran batay sa ating saligang batas. Di po ba? Di po ba si Senator Lacson ang una at huling dapat nakaiintindin yan dahil noon sa panahon ng Dacerco Vito case na kanyang kinasangkutan? E di po ba't nagtago rin siya? Di ba? Apo, di siya pa. Higit sa lahat ang nakakaintindi. Siya nga, nagpunta pa ng Hong Kong eh. Diba? At ang kanyang naging katwiran ay kinatigan. Ha? Kalaunan po ng Court of Appeals, no? In-invalidate yung kanyang arrest warrant. Di po ba? So ibig lamang sabihin, nakita po, no? Na siya ay tila parang pinagkakaisahan at ginagamit ang puwersa at kapangyarihan ng gobyerno. Eh sino ba meron noon? Ang ehekutibo. Diba? So kaya nga dapat independente po ang bawat sangay ng gobyerno. Hindi mo pwedeng pressurein ang mga matataas na hukom sa legislatura, di ba? Kaya kahit sino ang tamaan, basta magde-decision sila para doon, di ba? Eh, kasi hodang magkaroon ng constitutional crisis, hindi naman sa kanila ng
1: The best dog accessories and items.
2: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Marvick Leonin, siya pala ang chairperson ano ng Second Division, and Associate Justices Amy Lazaro Javier, no, si Joseph Lopez, no, siya ang ponente nito, no, ang gumawa ng desisyon, si Associate Justice Joseph Lopez. A member din po si Associate Justice Antonio Co. Jr. At ito po si Associate Justice Raul Villanueva, isang pinakabagong na-appoint, no, bilang Associate Justice at kauna-unahang galing sa ating Pangulong Marcos, no, appointee ng Pangulong Marcos itong si Raul Villanueva, no. At dito makikita natin yung pong mga ika nga ang naging desisyon, 1 year siya suspended, no. Kung hindi naman na siya nagpa-practice o wala siyang mga hawak na kaso, edi hindi pa, wala pa siya dong epekto yun, ano. Hindi nga lang siya pwedeng tumanggap ng anumang kaso ng sa loob na isang taon. Pero yun nga, hindi ka naman nagpa-practice na. Di wala lang, isang taon, napakabilis lang yan. Di ba? Opo. Ang matindi, yung pag-ikawin na disbar, no? Kagaya po ni Larry Gadon, di ba? Kung sakali, no? Umabot doon. Ano? At saka ano nga pala nangyari dito sa kaso ni Senator Tito Soto? Di ba? May nagsampa sa kanya sa Korte Suprema at pinasasagot nga siya. Ano na nangyari doon? Baka natabunan na naman. Di ba? Dapat meron na po maging desisyon ng Korte Suprema kung siya po ba ay isa-cite, no? For indirect contempt or for contempt. Po ba of court, no, sa kanyang mga komento nung hindi niya matanggap na binasura yung impeachment complaint ng 19th Congress. Naalala niyo kung ano-ano mga sinabi niya patungkol lalo na sa mga maestrado. Iba po kasi yung hindi mo lang matanggap yung kanilang desisyon, pwede kang magkomento, no, pero para yung pong direktang pag-aatake sa personalidad na makataas-taasang maestrado na pesyo, pinapakialaman na nila ang batas, kaya pabor na rin daw si Senator Soto sa charter change dahil sa ginawang niyan ng Korte Suprema, di ba? Para nagbibigay pagdududa sa taong bayan sa kakayanan ng mga maestrado, iyan ang hindi tama. Mako-contempt of court ka talaga niyan. Ano? Kumbaga, para bagang pagka talagang hindi mo gusto yung naging desisyon at hindi mo man maintindihan sa ngayon, palagay ko basahin mo ng buo yung desisyon at mas maintindihan mo at doon mo makikita yung lalim ng pinanggalingan ng desisyon. Pero ano ang katumbas nun? Sa infrastructure projects, ha? Ano ang meron? Ano ang yun nga lang daw ating subway na dapat matatapos yung ilang portion ng 2028. Eh naurong na daw ng 2032. Sipin nyo. Diba? Eh yung cause of delay niyan, tayo na naman po ang papasan niyan. Kasi contracted na po yan eh. No? Meron yung mga gagawa may bayad na. Kung tutuusin, inutang na natin. Ano? Kaya lang ko, kung hindi tayo nakatapos dun sa panahon niya, panahon na hindi na nga natin mababalik dahil oras ang kalaban natin, di ba? Yan ang hindi mo maibabalik, yung panahon eh, di ba? So ngayon, mag-aabono tayo ngayon doon.